0: le ansu ansu inanti mweba mwebye so anhila barni suko mameni nyankere papati sangawa bi yela tangarafu sangambi anka bunatibayo dakaya nefa mwa nefa karifa ma awuru bambaka be yefrika ate sinle angumasu de awuru kwambe bumea ne kurujo joye tangarafu ni ini bere yojuma sume kunkun labari kabanya labari dongu afite nyini awishiri anu be mene dongu apa nyini labari na jububi nzuti ba wobage ya bufada daka school fa woba to nyine ma ye super fenyuma ne ye kulbateki shiriam bemnyi be wodim bem bonu age ya ne fe kure shidanu me yaki na anyu susu nye atanga kere buteke ye dongu telephone musu ne fa wa ne fa tu karibu buti awie fo mo buti dadaka fo mo menem bem ba fa ne juma na fa yo bu juma adena bu skuru su nye ya sanga kere ke su sha mereni budaka nsunu beberebe benu bu kroforo na bu shoka uwa be wo ati buru oyo accident yiri la konya shirki buwe ituntun sule ba fe ko docteur benu chande afan wakare adena bukuru tuntun bu kore la ma nyene mso an fa ma le kira danu na nye nyene bani wo ma bia so no be we bi ande mi lamba na afrika na anti ma fa wa be kare ba nan sha jure nyare bo yete ke me nyumba ni yesu ne ti de kembe mne wu de kembe mne ka ye fa ye yesu ye konkwe na wore ne ka mbe ma banka bu nga bere wu wafo be bia nyene wafo ni nyeme ade ngo wo wu nwa yirishi ajeken kredika ni yiko kikata unyini wansu nyine dati wachichi nyini wani wafa ula kundo benu nifakari lorifo warobe wafuroni ni yue nguke ishu kwa ikuruka ade nyina ajekeni kashini kurubabani ni wapake nyina ajekenu ban waba mwabe berebea ifama lorifo be ikereti shesheswa shesheswa nzangani ndikebe ngofa mwana afafye na lorifo fabana uniko yeni to nyini lorifo nde lamba nifamo bere nobe kwa niye konka ama nyini lorifo ni wa beberebe masakwashi adena ningen kurutu buyan wonyin keresu na fa wankare ni tika afa won suji kumanule buti dadaka fomo beskuno nabukaki dakaka ako konkurbe ayo kakasara be nyine kakasara ni ayo terapie ko akurka ayo terapie yuane na fa ayin won so karbu ko afo o code secret yirila ka ye telephone nsu de kebe ye natifa fie na nkurungum nshiria krebe timingu kwe de n telephone nsu to nyine ni anka bukurka bufada daka bebanu nabu nyanyini kodini masafiti adena bukuru wonu budaka mdongu sunu nyini deti wadidongu bonu ye kurke shiri la mwaya kere bebusi usu chanda mene eti sudongu nini meremni ma meyefa ye kodi sekre fa mabu chembi kodi sekre na bono yiri la mimye wabi uberebe beta mimye go ye fonunu yiri na telefonu mnu ade sanga kere njinde nwa kukurka nji nwa nyini ni itu wangu pedeo ma fa ma na adena bushi maputi nwa gosu na berenyeri bukro yinwani be wormoni tishaka ba yinwani budaka mbem skule bukro doko ka ato ashe nyina ashe ne buye karashimo ashayo anka nyini jojon sanganguni ika anashe to anka jina nu itawio be busfa woba ashima nyashe karashini dama bunati tutantam berkuo lamba dongusu obato worbe iprimanika nyini gwere mbe busukan kurunti na ware to jina nu berane anka bunyun komuna anyo to nabunyamfa nyina atini nabufa wo dama bu kafa wakare na buyo ashen karashi chachifako mbe mwabe kuka na bufuru na bukana jwere kebe buko ke na fawo anka bubu duma to ashayo duma bonu ni na peka wu jwere kebe buke kuyo na ware nyine nkere iti so chie chisa na sarade anguma yu wanu yenga internet mimye bri mwabere bebu mimye gobu tangarafu mnu telefonu mnu kanifuru kwengane uduma kerebe bubayo fafuru anke ikrafite i telefonu su tifa nyineo nifa nyo asusuka na ware neke ishu chashi na yamfong mengwe to ikere papatini yeni eti sudongwa ageya shiri ya kerebe bako yuka bukuru kabu shoka afa mwafa kara angumasu chande mubi sasunu muda ni ulasunu yiri laka ya yinyini kore shini nimbam nshimbam yuanye na ako dekebe prishi wo yere fenye nga jandamiri ko polisi na ako na ako tono anye akura nyini beku akuru free ahi lambamsu ya mochwe abra mochwe ni mochwe yiri laka mochwe mochwe nza anguma mbe su dea uru bambaka be ye fangwakari suku ye kurudi mwa ye tangarapu mnu be ye free mix by yas nyingani ide lamba la yanzo abrazo ninzo yiri laka nzo nzo nza plus leo to ama anguma ahi lamba mbe ye fabuka ansu ni bebu jina fena bu meye none sufa ahi labari mkwa kwa kanu ni bere la ATC bude lamba le anyangu pere nyini lamba ansu neka bere su de nyini lamba labari ni nabu nyamfame ya kun tiki nchwenchwen boto su no yudaka nabu ti labari nabu kuru kumbu kata mea yirila abra ngwana abra nyoni mochwe abra nyoni ngwana abra nyoni ngwana dekebe bunga bu le nabu fashe ya kun kuni yerebe suti nyili labari ni yerebe la telefonu uwe sanga aju ne teki ya nyumba ne teki ya sui ne fa lekira ne fa uranu mama bu deke ya yesu ni frimanika ba deke ya kongwe ba weya che ba diya che nyini kwere fomni ni nyina wye fomni anyunu teki busupa fa bedo chisa kabusu deke ya kongwe mama ya diya ti bonu toye yu anye beberepe ne nye ti sudongu ye frikere bebu freya ne diya tangara fusu ame fa sunsuni beberepe uranu ka ne yamba kuru shibe kuru yo budeyashi budeyashi budeyashi
1: asima pina bukele wa shiwe asima pina bukele wa shiwe.
2: Restez branchés sur la voix de Loti.
3: Ne zappez plus.

0: afara
1: eh ma
0: mina asana ale akin
1: eh las badash
0: life here one more congwa ke dash
1: ai she
0: ale na akin le o mo nti ashila barbe u bere
1: eh nzula baro bara
0: eh nke wa gure sanga a sheshe asu o
1: ambe ban la bi na ku kan yere be la bi ne ku kan
0: ala bi su ta na sana ko shin ka ala bi
1: o belambu ko da ambra sana ye la be ku kan ambu
0: o mina shin de nu wa anu ma asma be ni ku ere ni ni ndi ka chashi na fite chashi aban ka bara wi ka shift e mu an je sha
1: o ambra galenka
0: eh o ma sho de ngo u tun zu gele
1: ayo mini la be an ko da ambra
0: alabe
1: ayo
0: walabe we son ke ka di agure sanga anye ne bi o be ba mo ma ku shu ti
1: o manti
0: be wonu kre ba fe ale kre dan wo mo anya bi aka aka so wo mo anya bi o
1: aha manti
0: ne kre fa di agure ni je sha anya bi aka di tu ti o

0: mandu nge gere ki gundo bi dona nye mbani ko sho ta frau eh
1: do to pagale
0: eh ndo mini lai
1: eh akasi jere
0: eh ndo walai ndo wo fa so wari wo megu ten bi dona nye
1: away from dongo be
0: Allah gere nle me o me tun wo me fa so wari
1: kafara kafara do ye nya mo funa ko nole
0: ndo usus wa jingwe so aida gafrao gafrao
2: eh eh o ma je ba
0: eh la fe en le nyo che
2: ani tanga che
0: la fe alo
2: e na fo be bebe
0: cha shingumi
2: eh kasabi ku ni paki
0: eh
2: o le nya ma mo ta akme
0: eh e mati ma
2: eh
0: juma mnai
1: now ye ko mati ye shi ye ko mati
2: ama mata nga ko mati ma ba fara na mbere na yo li si amala na nke kran ka ba mu ko we ni ba ba ke ba shin ka so ya so ya
0: nshi abuto aji nzu ye mati ma juma mna
2: to ama ba la fie
0: wallahi la fie ngumi
2: eh la ba bon bra
0: eh koma fara kire yo wa na we ni afo nu so e ba to e ko su ba ni yo wa ku nso e ba na ni e beni nje yo wa fo fara o ba ba we na market ya name ewe njisha
2: mfa amba
1: yesi nda kama afonu da ewe eh
2: amba tipa
1: afonu da afonu ni ya kabakuru ka ama mbunju fa bele kanda tuwa ngurule
0: nsu tule
1: tu mantule
2: njini tia kikiriki njini tia kikiriki ame mama ulishi
1: tu
2: mukafe ya faramfa baha ani wunu soni kaka ba andoi
0: kaki iraba
2: eske mie nube ashika I saw you
0: here. I bash up. We
2: bash up.
0: Mendanga for no more kira. The man do kira alemba ne tutu moi.
2: Eh, ilama kira alemba.
0: Eh,
2: ilama.
0: Tonka kuru.
2: Nana ulagi na. Ulagi na.
0: Gela.
2: Me a for no deni.
0: Eh.
2: Idi babala.
0: Hey.
2: Amu fa babala. Amu fa yobukata na.
0: Esu esu le.
2: Keben kele anka muwini
0: afaradeni
2: afaraden ke ba muwini no na mfa ba bia so yuri ni
0: afonu de mo chi so
2: bala mfa bala na mfa wi so no aboku ambe neti ambe ba kambe u ba krema
0: nga shu abe nshi
2: aka ye afaran na mbere ya bitan zaman ko ni zaman ba ka ka be ni ge ba mfa ma mbati ma mu nga na fa bale
0: e fa bale omo e ku ba me sangwe
2: lo
0: Gele
2: ye ni na na ye yire ngashi wanu
0: eh
2: to ni da an kuru kwana kwani ne an kwa tunguri na ni ne
0: to nshi ya kwale to
3: eh ndo yo ku ala kin ne
4: e fin yiwu
3: e nas bai
4: a ga sha sha yele ngo ke che o
3: sha
4: ndo a jizu ni sanga o nyu ke gigi so a
3: eh ndo omo Batman lay.
4: Eh, no, I don't to a hero.
3: No, I'm not here about that. My word,
4: Ninsula.
3: No, I found no aguero about you. Kay to Ninsumi to Ninsum. Supporting him was where and the Minitia do more care.
4: Eh, oh, my dear, I shall go right. I got a very obvious as a catch bag where I barai a coffin to me.
3: So, by ya don't you?
4: I saw Tiamo.
3: No, I got an adaptation.
4: I mean, I got everything. No, I can't believe you. Ai, ndo mene agora ila nkwade kun. Kebe chembe na mene ko dike nzina fiendo. Na ekwa guna ndo ni nzanga ni yi babara nzusu na. Nyi mba mwe. Ndo ozo be ekwa gu ba mba ba chashi je buna wanyi ba mbe nye ma mene ma shima mo. Usuta tere bu usuta tere yufu mene yori nyi sha me kebe ni kan pya gwa ko giri ya na nyuma mene ko ma gwa kun.
3: Anya gwe yi wane na ko.
4: Ai ndo mi ni.
3: Agwe ni kushpa.
4: Na sambe ka kilan ya be kuni. Awan zon be de so are me wi ni. Eh. Akwa agwere le wa fo nwa wla agwere. Na na nko gi na ka anye geji fo na gwa agwa agwa go fo na gwa na ba ku ba kan le ki. Na me na ba gi gi gi gi no nyunu. Ba gi gi gi no nyunu mo a sha shira be so ale ki ma ba skan gwere be nka bu yu kware no. Me yin kare mo ima agwa ko la nko de kun.
3: Ai eh wo wi ane na ko nene ba ton be mo. Nene ba ton be mo to na.
4: Ah ndo mi ni ya ku yi gani. Angala.

0: Ndọ kwaki.
1: Ndọ kasa biko.
0: Eye.
1: Wala eye.
0: Awon yima nu ode ye meye be ni.
1: Mm.
0: Anya akira kwabe.
1: Eh.
0: Na mfaba.
1: So ma mena brishi o le ntan be na ndọ.
0: Ma brishi.
1: To, nsi wo su le.
0: Na wora ma nga afa ofere ni we nyu be na.
1: Ma nwi te.
0: Achika ko jokwere fe bunga dance para super smooth bere.
1: Ntigwe ni.
0: Nazo si pata kreno anka anzama subu
1: eh
0: akore ni o mula jinsu o mula kwa hey
1: ndo kasa bi kunye meki ungo
0: ndo nei
1: mamuna atanda amu nshika nyanyi ibara nye
0: bonyanzu bonyanzu banka nzushiri
1: eh
0: yekuru wa nyanyi
1: walai
0: hansika nyine dance mene mbabara mpesu kukwa ya gaya
1: ye yi nwa do ni nwa yeke ni nwa
0: manjoka o
1: eh
0: ari nje beyi chingwa mkweche wa kampati so ifati zoto pune se kapoto ya nkwa yi nwa nye
1: Ede ma chenji mo.
0: Ai. Ka nyuma betam baba kan kam tukuni. Eh? Wa,
1: wallahi. Batam na sakani wa.
0: Wa.
1: Bini bas kon talembe la gufa feni. Nka ba fa wa wona su choki ni inu kwa. Asti gere mbo.
0: To, eni ko fa gufa ko so. To meni ka basa na kurukun wo.
1: Oyo nshi.
0: Angu baba ra kukure bi. Asika ye ko ye mot sinam doni shi e kana e yo anana enya baba ra.
1: Eh.
0: Ko mo fa baba ra wa.
1: Ya fo nu baba ra.
0: Ton baba rambesku kaba pinyi dance noa
1: eh wa ni monje ne bambe
0: yeso tikara nyale
1: ati pin weekend score yo di kuru wa kere kaba
0: famme
1: eh nsius
0: beta ka be ye nguli e frika e panza ma kuru kuru tarani
1: gweren gweren le
0: ikete nyina ngewa na nya yiwa va gwe gwa to nja kurma dinwa binyi bota bla sanna fa ko
1: a
0: kurma mo med dinyi bota bla sanna
1: ko ta nare
0: aska mata mani
1: ya beti
0: aka me to ka no ne nan kurma re na bota bla ta je je ko de ma bota nye
1: wala in ka ba to moto me a ka sa mata am suma
0: ba kira bin ta
1: su wala
0: nyi fa wo chinu
1: ne mamu ko a kira su
0: eh
1: egura saramba ne fa wule san
0: oh
1: ati
0: abo malangale ni
1: o mi wotinu
0: o joka pa kinyi tie o awon nuoro eh e danfu ya
1: nka kioma le wallahi
0: o so nyi ni
1: ye meti
2: kioma anoma nga woro dogwe
1: nsi osule
0: ango kama de gibe biranse kon
1: eh
0: ikoba yo asutele ira asu su konto
1: gele
0: yinje banya babarambe meni na gbere kuna baba enya abrambe ko osha
1: enya baba ni osha ndo aba ko yo pere be ko fun bara
0: ndo e ko fun
1: ni boro ni ngem ni
0: ah ah bo ni ngem bara mu me ba ko ma de ba nya babara dole ka ye wula njam
1: eh ye mo ko agore nle
0: ko agore ndo ye na ko pa
1: mbara mna wora ati ali kira fo
0: Kile
1: nyeba chindo kasa biwa chale kirafo
3: kasa
4: ngale
3: kunwayiri
4: kunwayiri
3: kunwayiri nyi kama wa
4: sare
3: biwa wa kama wa sare ki asala ai Miski ko ya ku ya made ni bota abra nyo so na akofato to ni ngi ba akuri na to ka ato yo gbon na ba shim ne ne ko ma nwa wa fe ati gbere ni ni
4: nguma o
3: bota abra nyo ni nguma
4: nguma
3: ya dan yo sho
4: eh ntan kwa ida shi de no ya me na woro ba fa bota abra san kire nyo kandi
3: to nkan fe mo kan ko ma gwa eri oi ike no vinji bule
4: ya ma nya so akotoro mo nwe dola
3: ndo unen ya baju aye ke be kan ka ti mo wa tara so mo ka baju aje go unen so funyu ba nu so poin
4: hey
3: you have the sonu fe mo mi un ma shi fun mo mo oh to ya ki as ke sho ya ki ni le banki be do yi n ko na na e wa de ti n ko fa banki wo an te ke banki wo ka be nye gba so I anya bo to aburu no yo yire Niskan ni sku gbe banking ti dori fun about abra sen banking ni. Ati gbe ni.
4: Eh ba ke yi o wa nsho.
3: E yi ese ba do do wu mo o we yi ese. E pe ni mi ti awon to n ko fe me mo n ko si yo ni fa bam.
4: Anyin
3: ire ka. Nse mo fa ma won n ko fe me n si yo ni fa bam. Ya tin so la. Medi nyimba ta bra nyon ka ti gani. Wa yi bia cha so.
0: Jibaraida.
4: Naam. Mathe.
0: C'est la veille à faire comme il va voir nous ça, hein?
4: Mansoro no osmo no.
0: Asoro yo osono sha kombinda na bar.
4: Akombindi sha.
0: Akai like eh da. Akombiri eri ko ka gengro mo. Ayo ka ka sha nzama be ko ka ba boro.
4: Eh mi shima nzama no yi munze sku shans ma babte.
0: Ah aka ba sha aska. Ngo kokore mni nga kokore mba nzama ya nga ye aka kwade de ko.
4: Mishman yanzu ma no nshin ja ngan kompa bu kon ye she man shiman
0: ai da wa mo ti gora gwe ai da ma mun so ne to nya ma ji ma wore mba ne je jure ti ase o ma an tuturi be pe be ni te ka za amu
4: po an no fieri agro a wore mba ti na ngu tuturi school
0: ma no ve ve a o ai da as ka ni ma yo no zo ne ni to ne ai fa za mba zo ne ai da wa ka o an kai mi ji ni su ne ne
4: Ajiga wo gbagini.
0: Aida.
4: Anya ngumbara bra sana so gbagini e ura so gbagini na sho.
0: Aida.
4: Naam.
0: Debuta nyine poto ya zo na ko.
4: Bo. Poto ya zo nyi san ko bite.
0: Famundo tanu nje ma ka kare tanu nyo. Yikun na fa poto ya zo fa.
4: Ana fa ko mangma.
0: Bite ka na mbuan zaman.
4: To man bite.
0: Aida.
4: Naam.
0: Kuro.
4: Akuro nka ma share.
0: Amuwo wa nu gina bin so ni.
4: Eh.
0: To ma kan gbere be.
4: Oh, nka anya ka sun wa bua ma na to nle.
0: Aida. Dai. Ashima. Ma ngun so ma wurin ba toro akwa shi so le.
4: O min la wurin ba mbe bu freka fin ji wa ashime, gwan fre ki ashime o. Ko bi o kwere fe na ashime.
0: Na wi.
4: Nla yin ngun so na to ko kwa fa be na wi ehye. Yen yi ti asun wa bua ma ma.
0: Ba Aida na.
4: Eh eh.
0: I'm
4: not
0: near my aunt.
4: The cabin, and the cabin,
0: and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, Masa bamba bena kwesele ka
4: Mantie mwenya ngwe kia mamre fa kona ninu kwa dzimbo
0: Mini yini mber moti mamre ngashi ai da de kebe mini sukuru don na bono sukuru kan nu ro da zama ne toso bere bere ne mfobra kina nsorom penda no monchi na wata aka na wara vingi bu na ma
4: o soro
0: eh
4: o ai bi aka agbo ebu ni soro gwe nsa so nchi shole
0: Hey, hey, hey, Aida, I would like to know how to solve one thing. I can solve one thing. Now,
4: Manti, more can she so Manti? Manti, Granny.
0: Aida, de, why would she?
4: Why would I, Shile?
0: About Kananji.
4: So, Manti.
0: So, Kazane, as a man, I feel it. Now, when you load me, I don't
4: know.
0: You load for food.
4: Mangwe,
0: you can get you cover more than you know.
4: Mangwe, cash come.
0: So, what I don't know.
4: Nangura na eko.
0: Kote kano naura.
4: Tomantie.
0: Boka chuku de lori le.
4: Manti. Mantekele. Tika mantana wile.
0: Eko. Emu soko nsondo na mu soko nsuku kibi.
4: Oh, eko mbo.
3: Ndo, Aida, aswaba de mandim, oba shirin nyi wambere, nishika yu nyigwe nshole. Ndo, mamfa, alaji kasabi kutika wana de kibi wana, nkubanya wama bani. Sinon plus en san il a moyen ici et choyer mais une instance d'enfant d'un coin de qui coupe un coupagnon ou ma balle mani bani et quoi n'est bien ni fait quoi gwen manco
0: toi aida
4: nam
0: comment tu as l'an son nom
4: bon son yves ta fanga
0: on est sonné hein
4: n'a
0: n'est son n'en pas
4: ika soni ngu ma sho she soni ka kla shere o
0: to mu wara free thing bu sa na yi shere wa wore su
4: bo
0: yere me mu bere ye be fere ka yere alaji kasabi ku ma joka akunzo akunzo
4: thingi bu ti abi so e
0: da kere kere be ngu ki foto
4: no ya di wa bre so e da kere ngu ro na
0: to da nyine ka do mo ko mo ko mo ko su bere foja na na nyine
4: bo garo ti sa
0: o foja na na nyine no zo be ntu bo ko na ulam bere na ba
4: to nka ko na bla nla nga fe mu ndo
0: fe ba ka no bere na ka pas tekniko pa che brile
4: to
0: mura be ke be na to fa be fe na ma wo ko na mere
4: ko na bla mu ndo ale
2: Manoma, nga woro do boy. Pem baba ni de kere yo ye. Abo tongo no po po mu sro su ye.
4: Nzu kan kan ro sa. Ma kan kan ro sa. Ma mfite na nye. Ma.
5: Eh, ma ida ko vile. Eh. Aida. Eh.
4: Eh. Akun du fe.
5: Nzu du fe ka che wo kun du fe.
4: Eh, fingi mu. Avanzi o fe.
5: Mo un kasu ala yi kasa yugusu ro fe de tin su so ai.
4: En ka na tsan san o.
5: Nzo so mo se asisi bo sun du fa.
4: O fere nwo e kan ba ti ansa ma mba ba ti ansa ma nwo.
5: Ka ba ti ansa ma.
4: Eh.
5: Eh, ndo nkin ti gwe ni na ba ti ansa ma.
4: Kan ba ti ansa ma e ma un fe ke mbe o.
5: Eh, to.
4: Ashka bu bita ma shima je se ka mu nzu gwe o.
5: Ah, ma ansa ma ndo ni ki bin ti gwe ni ti aso. Ki gwe nti ni.
4: Eh.
5: Ma mata na ni e school ki sho nzu gwe o.
4: To.
5: Ati.
4: Idan wa ire ga ati.
5: Eh dio mamata nani e
4: nkamata nati
5: mamfa baka wona mata nani e
4: to
5: tinja ke ba yo
4: to
5: gani ba bi nani e shosho
4: to manti
5: ba mamon no
6: to aida odo aida
4: nam
6: dodo fin
4: eh nzo akwa mvira fa ba ndo sa
6: wo dodo fin
4: mne ya
6: aida bye
4: Oh, awon zo ninge nu sa, asko nan ko shea.
6: Ninge be wonu be so ni.
4: Eh.
6: Ba ka kile.
4: Ye. Wonu ba ka ki.
6: O de dunya ni fa yo kuro wa na fa tan la fe mi.
4: Eh, afa yo kuro wa.
6: Mo le ba ba ba be na fa tan ngo.
4: Eh, nya me ki shi on la yo mu de o.
6: Fa tan ngo ku wa le da.
4: Mo tan ngo e ti agbo la yo mu de bo.
6: Da bere.
4: Fingi bo ni ayu ti a nge ma yu ti.
5: Asun do, asun do, asun do. Senga mumbu mumbu mumbu mumbu mumbu chidika mumbu
0: woro akunu tufa
5: mumbu mumbu chidika
4: eh
5: ngwe
4: ama ba ngwe la ma baraka wala
6: eh fingi ba akunu tufa
5: ndo ni mumbu akume yuma mumbu mumbu
6: fingi ba akunu tufa
5: mumbu
6: ai
5: mumbu
4: we kama bogwe
6: kobi
4: bogwe ba ngwe ngiti ama mwana
6: bogwe oi kobi
4: kama bogwe
5: ayende ayende

0: ahinti trefie labari fakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mnu damaka bukuruka buni mbemu yojuma bikoka mokure ya ububi adena buni bere kurosanga yojuma asamba dongo atisu nikoka ani bere kuro yojuma bo nzikoka buvasu kuro komputa fako nyini asheshenda atisu na bebu kuro nye yojumani na buwe njambasu kuro lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuro nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro nyini jumani na usukuma ayu amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yobri buwiti chashi fama nyini jumabili ni oroba kuro we ambere mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere bankuro we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka nini ashisheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo
1: tangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasarasara njensu ikiambranyoni nyoken fakojina ikiambranyoni njenken bubuibu naki est nasarasara njensu ikiambranyoni nyoken fakojina ikiambranyoni njenken pengal oeste de barakino enga prefekture fe ikrifi ngwana fakojina krefi nza jegando nasarasara njensu ikiambranyoni nyoken fakojina ikiambranyoni nzanken busma de barakino fe ikrifi ngwana fakojina krefi nza nzara nasarasara njensu ikiambranyoni nakien fakojina ikiambranyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de l'oti fe ikrifi ngwana fakojina krefi nza nadapango ashensu fe inasarasara njensu ikiambranyoni nyoken fakojina ikiambranyoni njenken bukere anduma ula nyine karashimbenu OEM de jumabrini fe ikrifi ngwana fakojina krefi na kadashimbo o dakaka ikoro nube kadashibo ikoroka nwanya krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama kadashibo ikoroka amko kere kadashi kere pupatibo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM mfamama na nyana kartibo yafereka karta CFE kadashi nyingabe ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale na ala kadashibo ikereka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka kadashibo ikerekana bukuru fashu wara ikerekana ati togo bale
0: OEM de asheshani isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama njekuruka ya kila bari mbuchashi yeludo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village danfan mbibere wale kurufiri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
2: Togo bara, Togo bieso. Mungwiti so, ideetiji fako fiba deka. Asheshe mbe na itungoni, woyela fienu, ni imine mbe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mungwiti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, inchen abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abukaya. Adena bukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asese mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke.
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copainville Mango dans le quartier Chorébou, bien vivant une soirée exceptionnelle avec Ras B1 et une affiche d'artiste de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idris, Kizzy, Bouskay, Afama Koma, Coleganon, Demoustar, Alastiwan, Capon Sidik, Lil Elf, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez 92 69 92 ou le 91 38 28 58. Rajmi One en conseil live, le rendez-vous à ne surtout pas manquer.
4: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudu bawdi di kan walla ta to bongo ngate to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata pale din ama hikka ministere togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men limade andi ta wuro funo fotu to wana fa cendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jilake wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa cendere jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere
5: da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando jirbonan men jirboyan kicin di duwa ko koy kal juin jirbi idduwa giro karairo go ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokaco karairo go diago kayan gaban kan ne kaydi mu ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi limanti hina non se walbinde lokaci no man to ak kon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hankanta hemadizo doro a bandiga ilgici se bore mar kan nir sayr windeira yiga hantum tirayz ga yimbo kunno tirayz o tirayz on bor ga ya mu bori kangana hankani kat yida akillai bor ko gudu wona killa irim ko kari ir ko mil halasi
6: te bande namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son dapa ya dunna biye bon wonu banan ba kan an kee numba son te maria duria tu ngako mabete wan ta ngobo ngo mete duria be bul bul no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu be tu bambe ma mabete wan ngo bel ta ke lu be no ngo be ta ke soye tu ta lo te mano bi bambe ngo sin si mbula ngo bu kware mo pam no ta mo bambe son hotel be ya tu ni bambe son radio be ya tu ne biye bi nunu na ngo nunu be ni soye tu kiga ngoy tuwo no frekison no belebe ne bna ngo bernbe ben toke ngo ko frekison tuwo no kema ba ki telem no ben ne le te ngo ko le so no be ke kere e tuwo no frekison no so aka ye ben kala yella ajo oyem ya bul le kala te da pa ya don no na sa na be ki ene yel kema ke ya ngo ben kala yello e le tuwo no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe o ma wa le nyano ya wi mpi gi le dale ben tro le ni ben pele ne lu ne yello ya kala mo le gbe no so ka bank yi ayi o yam ya kal no ya tuna la bala nimun ben afrika sonno no ne dal ki ne te le ke le yo ne ka ba ka kal ne yel da pon ya duni no yeb di ne fala ne tu ka ta jomo ki na sambo ngo le dala be fa bala nimun ben afrika son e tuno no o yam ya kal no te la sane te da pon ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kam por de wa ko ke na ke sos bu wa ya karadu ga ngo bi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la kenir ke ye oyem ya ton sambol talala blo wanga ne ajoni sango kete lige ble ye ye nga ba ngo akite bana ti mo ko freke kala ye no ino me ya mo al freke yi bo mo be ngor nga ke wanga te bana ti se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ino me le si pe wa ne mele pe na ne me ni pe ne me le pe ni ne me me ba ayi ya no me bo ki ayi akala yel ne keta jo o yem ya chalno ya tu ya som ya sambula le gwar nga na ko wo nga le nyenye sango to frek ba ka kala yel ngo etu na fa ka bala ngo no num be no frek ke so etu no keta jo o du ya pe ya sambu no die na fala no tu keta jo me ki no ya sambu ya gora la ko school bi ya ki ya na mban school bi ya
7: Togo jabiyam po be yuali yalo yalo mbaka bi rebele kala to sole nyam be yuali ngane kam mamre nam bana e te yalo mbaddo bo tienni te be kukum Bamba, yim mbaka berbe bole be yim mbagu ber ka fe ton gun te bre yen bin bina mable po yim ngor mo fora yim som poro minister banwa la fi apo yeno dan ba bumde te wri ka butte ba to go mun kul bre kala te fala na te bre po na te bre ninge ko po vitamin a al benazol yen te blier bo bumde ko bechele de daw ka mar ga pinle da nga na ka dan jur da pin ta natural len pinle bra nga mun nen tin ta ma ka yenta bere yamba dal malete bi sampane ger branga wa bere namba bol ko wanka do bo tobele bol ko ban fergala le fala tebre te gumba nyo be jual po yorebele yale ne po le te te gumba mum bo tien men sen ban nyo la te po yino dan man tiene le muanti
8: togo yat jun jer mbak bu tien yen nyogum bu furko tortema ko ton kon yen yo bago yelo ministre mba ñuante la fiapo yo no don mba bobon ko bam bortam joon dier mba ko ci yeen ñogu ke la furko tortam ko tan ko ñe yu baaxu yelu te to gone mun ko lu nang pañal mal ga pin leen da nga lo ba je ñappul mon nak mal ga da nga lo ba bratra nga leen pin leen ba nga lo ba ya sig nang ne bu waat ngay nang ku tortam ku banata jan nand ke be ban ba bu te tam joon dier ke jan nand li ya ko bo bo borte ma kadabr kala kadabr tie ke te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwanyo mak bo borte ma jun tiere te bo wala ni yo ko fere ke gal te gal man ni mba bo wat ngay ni ngam bo ngan ke sera ko kulugo lab ne tie ministre mba nyonte la fie po yo no don mbala bale
9: togo sama bele ni botugo don lugo no mo dale ministre wey jonne do no dala fi do meyo yo ne ini suru ya badengo ne dama ngan go jonne botugo don lugo no yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bele re re le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kon botu ko do nyo tom du ne minisi wi o jon ne to noda la fi do me yo dam no noni inisi ru ya le basu suru do togo sama bele ni botugo don lugo no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisi ru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lugo no yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuli ze pulu kon botu ko donyo tom du ne minisi wi o jon ne do na da la fi do me yo dam no noni inisi ru ya ne basu suru do
10: togo zama sobol wene baliye potugo ya gandai reon potugo don ministre wi jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamanga kan kuno potugo don yike yone bihi usamazi pagao jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagay siya tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulo ni bechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon ne tono da la fido meyo yoni ni suru ya padamno nono pozi suru do
11: Togo vinsu togo vinyon benenya ho abade atiketi fe do unsi le togo a dono fe ke kon la mesen venya o bo le togo pe fe peren ti towa o le atike mudo magele madikini atike mudo sia fe mari emi to le ekoge le togo a kata anno do fe efi do fe gbantoa kwa ba klemi le ho mu la fe one e ye no klemi voa kwa to ho ma vi anami e ya si nya ko mu do le wa gbole nami do pe velia kwa ba yomi nya ba ko mu do mi kata nya kula si a wa bare atike ti fe do unti atike mu do me mamla e nana nya te fe tu ya o gbe anude atike ti fe do bo pa da si si a to do don ope ike kwa la me sen fe nya o pe pe pe re ti togo le togo
12: Togo zamo soboro awenti bado fadin torona tundoda pere na botokodom suli awuren bidi timbem togo zamo de alafia chawrena na mbamu baranga bandote mozna bozole sbatara soboro watin fala togo ngada ko didiro duna ede wako una olodo wore ngbombo falazo ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de alafia chawrena na umbamu barna bandote nuzna bajo